Kabisanan kasaban tabi na ikaw, kapirang ako kawagumaya diti kasalimbahan Boros Dusun. Kuy, aramay bo. Iti kasaban tadaw ko duo, bay na tiki ako doon na padami sa titulan katuro, 2,200 na padamanom. Bagal ka sa sari, sumawali na ti kasalimbahan Boros Dusun, sumawali dit kasalimbahan Boros Malayo diti nukya. Miyampay ko di DJ Atika diti no, talo jam, manta di jam ko no, pohom gisom diti no. Miyampay daho, DJ Maida, talo jam, mga ruhang, mga balot do kayo hinong, kung napad ka no magkinangaw ti kasalimbahan kya, talo jam kawago, gisom da jam ko pudam doon tanga daw. Mikron na hat kabar do kayo tadaw bay na tita pinay ko sa sanong matukyo. Kuro to purimanan nakatali ba World Cup. Harap na ang kuhi kakalpot o to purimanan. World Cup dat bay na ton bay na kyo Espanyol at nakamanang. Kung katon dot bay no bo dot bay no. Tu iti na pagya World Cup iti nga insan nid salam dot apatato.

Araw di Hepatitis dan Pemagunan Ramayan Multok Papayikawas Kepribanan Karait Kegunaan Manamang Kalidasan Hepatitis na pangat na rung dit mga rumak sa ralamtinan ang ao kita tanda-tanda kaimpunan nung aubatan nga milad kadala Tigaligay tinanong bayampayit magalod vaksinasi manamang kabarusian tinan ao milang jarum ang lagi papanaw pemeriksaan kalidasan Pangilan kaimpunan kapanampasin nyawa Hati sihat hidup hebat antabai hepatitis mantan baina pasan diti mantan RTM teman setia anda

Kabisanan kasaban ko ba di kaliyon? Kung si kau, insan pa ko wag umikinong auti kasalimbahan kaningaw FM, taro ba ino? Kung bisanangan dahi diya di GMI, lalagatan mimbalotok kung mabarakatan, kano paralan karajahin oid konti kadagima. Pong si kau, na kiyo, alo nga mo ngapurak na pat mati ilat tawan hiti iwatas tenom kasuabon ba ino, kadik? Ang osanong nagyat tawan ba ino kiyo? Simbayan na dharho ito ngayon. DJ pombalan na pula iti sundayt kiyo, saropod manganta ko pagkaringaw ka. Nga baka iti sundayt ikaliyon. Kumadada na pa'y bugayo, dugya kan di bukoro ka. Kumadada na pa kakay bugayo, dugya kan di bukoro. Ano gyalo? Mamasan tabilanga, dumpi pabasan kumadi Simpson, ni David Sandow, Ibagang, JJM, Katie, Camilus. Narumbay, o may sanan kong balutan dito nga uli, o sangin lab, kasaryo talinga magkinangaw radio kaningaw FM. Kuy, aramay bo, kati. Pisaraw ko na po na italinga tala, bumiyag alaga dyan. Kapasari lot, o ala, bakasaryo talinga magkinangaw kakiyo. Amisada kayo mumbal, mamarit sundayt ni Kalyon, diti, WhatsApp kaningaw FM, kusung isa siyam, 58 siyam, 68, 68.

FM. Siam na pa ng mapag-tipis-puro megahertz. Akala mo kinangaw, kaningaw FM.

Amiti nat kapilan gatang-gata taraw bayan na tiket tapi naikaw kadwa na panamisa ti tulan ka turoy pinalabos dot katinanan pamarunan gata sa ba LIGS. Latex tay ka susugata siya maringgit turutusin sa kilogram. Kapingan ako na hub grade isa apat ringgit turun pa dam turutusin sa kilogram. Kapingan ako na hub grade 2 apat ringgit isa tusin sa kilogram. Kantalan grade isa apat ringgit 5 na pa dam apatusin sa kilogram. Kantalan grade 2 talo ringgit turun na pa dam siyam tusin sa kilogram. Om sikarap seringgit turutusin sa kilogram. Isan pa kaya gatang daw sa sugata siyam ringgit turutusin sa kilogram. Gata kapingan di tahun hub grade isa apat ringgit turun na padam turutusin sang kilogram. Kapingan auno hub grade 2 apat ringgit sausin. Antalan grade isa apat ringgit 5 na padam apatusin sang kilogram. Antalan grade 2 telur ringgit turun na padam siam tusin sang kilogram. Om sikarap seringgit turutusin da sang kilogram. Ilano kopyo gatang gata dataraw bay nanti. Megal kasasari no, pengampay itigatang gatati, pengampay bikenes sa mit incentive LIGS. Yeah?

Sining na rawda kayo dito di pinyampatan di Ferdi MC na mikilong kating ko ginawan ko. Ito pinakao inalay daw mo rikat na ha tulan kawalo kyo. Tulan na ano gari, tulan kabansan. Amit ni samdat ka pada manom tulan kasiam tadaw Malaysia kago kyo. Kami na pwede nga sa bulan na masatanga at ako dut mamaramit iti kami na tulang

Sunday di kali undi di ingga pakio. Harana gi tapinay linus man hakot sunday nga andadan toko padara titit sunday di tapinay kaliun. Madada na ibugay agiakan di Bukoro ka.

Ma'am, talaga saan ako kagumang kinangoro sinding iti tabinay. Iti sinding man tadi Rina Singgin, Nunu Salah Kudia. Ang kinangot ako di sa sinding dit katumpoyrak-poyrak, ya. Kasuatan ako piyad at pagkaringaw. Man tadi Alfred Kanchan, Ruday at Tanggistinan. Kaningaw FM ko, hoy, aramay bo.

0: Yang kami sinding mata di Alfred Kancan di Dirudai Atang Gistinan. Kada ada haro it asingan wan del Troyton dat sinding idik yo teman pagi apa meli seginawo. Hingga pernah aku membal memerait sundait di kaliun diti. Oh, aku kan telo kau pudat memerait sundait tebain nanti kaliun. Gaharati pasan mantad diti tempinai sangulun menunduk teka mengingia katik yo. Abis senangan DJ yoho i mengingia Joseph Cigu Joseph kyo Joseph Sikul mantad kampung Salir Suk boros-borosan tarabay no waro boros-borosan tarabay no kyo kinohoto ko pologoson isiad aratu moedo kapuriman isio domingka katka atu koy pon sikaw DJ katipon sikaw nagidea Cigu. Iho nga harap boros-borosan na tanaw ba ino kakago awan sangan. Senang bagian man pa ilang nugyari itasanang kaya tabinay. Tinapot boros-borosan iti nga iso nag iba boros-boros tanaw ba ino dit karuhian kudaho. Bila nuri igitan menuguangi kepasian tilam pesan dapat kagingi sa menuguang dat kepasian no mulang piad miagal dit aw no mambalut dikah iti pemagunan ka kamayan dapat ditampinay nga tam karati ko matuo kakago. Pulang piyad sangkur hat ginayon pagumbalan awayanid ko pa siya no kahit pati lambusan na pod ogoris sa ginawa managuang pasano nga na paginawa dat managuang to manu pasusa nga pasusa naman taditit ka pa siya no man panangku subuan na ikya dat mangin bagat at ginawa ang pamusarahan. Talo minit tadi kata jam ko hapa dat kesuaban. Mabdilo santo kagu dat magkinangaw sinding kaya tapi nai. Mababayan di tarong kawad bayan na jam ko hapa dami sa talo na hapad minit at kesuaban sinding lalay kaya. Kamayan dat itid magkaringaw aw orangaw iti sinding dat lalay to mangya po niya dat tadi kata jam ko hapa dami sa talo na hapad minit. Makinaw sinding manta di Marlene Fain sinding wagu manta daw kya ray tandat paingan dat dia
1: makinaw ko selimbahan boros dusun Kuningaw FM tadaw ko iso min singilo boros dusun tadaw kedua kosorow kepenangku tadaw ketolu son lukut tadaw keapat kapsul minggu baino tadaw kelimo Sifoni Rohani tadaw keenam Anoh Mimpanau pada minggu Mikutup Kudou Kuhoy Aramaibo.

0: Mangyaw di kayo.
1: Manigit tadaw ko iso, gisom tadaw ko limo, jam kasiyam, gisom jam ko pa namisod kaswabon.
2: Bago na dami kinangaw ka sa limbahan bro, susun kaningaw FM. Haro, apa ba yan magkaringaw? Kuhay, aramay ba?

Sinig ni Tino di Roy Tandat Nung, manta di Jason. Jam kapat 2 minit nat bay no, iti toko no jam kedua di... Kasalimahan maras dusun kaya jam kedua pun iti tamang keringaw. Kapi senangan DJ, mumpal mamarait sudait di tepi naikaliun ka di Linus. Mamarait ko na pa nga, bugayo ipulantoy tayo ko pangadil. Pulantoy kaya pangadil. Mi bukoro na po nga i mamain bul. Iri pangadil mamain bul. Datiri DJ kakago. Amun na po nga, amun na mo na po katandu, tandaha piyakan to ka. di pamarati at ko isa kantahot ko ang takit itabinay. Tumano na pa di itabinay kaliyon nga pamarati pa nga tarumpit tay kawisil dat pangadil mimbul ka. Mila na matutariman nila kiyo. Mila na rami.

Panugya, Sunday di Kaliun. Maharap po kagu Sunday tindi nga mantad di tabi na ay say kiyari. Bonar ya. Tabi na ay Francis tu ya, dati di kiyo. Sunday na po di tabi na ay Francis tu ya, di mantad Pantay Baru. Gulo naging maganak ko, mugantian ka di. Sunday, tiko basan ti torong aw kya. Matumayan ako, agumuy kayo lang, ano pa maray ti di. Wasab dahi ti kininga FM, kusung isa siya, 58 siya, 68. Mungkin ako ti sining wagu di City Pajamin, odoy ti pa kadi.

0: Ay, aka Angela. To kay, no da ko pintang ano na?
1: Eh, Lisa. Di ba minta ako ti drama at Korean ko di tin RTM click po ti Lisa.
0: Ay, harap po madrama hilor RTM click yo?
1: Iharo. Ako mo bumilad intangan hitin RTM click Lisa magsusuway program. O kon ko TVM radio no.
0: Oh, harap di bayaran mo magunan RTM click.
1: Eh, ay so bagya. Harap na po internet nga milo no.
0: Oh, bah. Umbalan po nagi ma-download ti.
1: May ko pilis sa betul-betul percuma ka dia lo.

tolo do hapo do tulan ko turun ti kito do po katarampi ang balutan sa pamagunan. Tambalo to pa nga sa ngulon dit wila dumayon, mabisurun ta sarong, om teribad o tumbayan di ka, lalabida sa ratulong suway o tumbayan di ka. Kabtulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kidaruhangan na pangatulun dit o tutunan, om osi ko ginawa masuk piang balut. Tambalot ako nga iyolo dit kasamok in kinawa ang kitangguang tagaya in salam manuridong isayit ako in tingkuliti. Kung sigaw mantad kulubukan nyo sabagit tambalot na sarang. Tabi terapya balutan sa pagkunan mantad RTM. Tumalo.

Popoy mamang dot sa songolon didi. Isa na pati nga it miagal dit. Tumbayan ako gumano kayo ikabasa dit. Magangat dot mga ipaghimakarajad. Hello! Id pagun dot labos. Lalabi pa id pagun ikaligugan dot timpod bay na. Tapat kyo, hagumuhit, abasa dot it, miyagali di ampayatan, dot ambalot, dot mga ipagyong bakaradya, kaham, aon daw sunangot, katutukan, dot sarag karikot, dahilo, ito ngayon. Kamay na pa di dito, pinay nga, mambalot, naging nga, masitid kayo, dot akong mamili, dot ambalot. Adalaan, dot tumbayan, dot sangulon, dot ikamayan, dot ambalot. Naasun ang napandok kapiyo, kaulo ni tambalot, tom, suwain, dagya sarita, kyo. Harap ipiro hot WhatsApp ti naramit ko kaya ko mumbal ngay mamarayat dit sundayat iaman kan muhang mangumbal nuti muhang mangumbal jawab kakago ilo sundayat hilo sapi kan to kaya ka nanti kamayan nuti aman kan sundayt ni Francis kan takyo imagulo maganak ko magantian kam sapi padoy sapi na pabagyan nga magantian pa maganak ko

Ami kaliun DJ pamarait kundi sundait nukati parai. Ami tapi nailinu simbar na pedi sundait di Francis tuyang parai kanto DJ kanti. Ami Johnny Aling id kampung Bekiaw kapisanan ko sa ben DJ senang tadaw bayan ug kumaraja nga guyang-guyang pa ko boy karang sinding. Oh, iri na taramay. Gumbal po di sundait. Nuditi. Birid kanto ka.

apa marai tu pun disundai ti tapi nai Francis tu ya dikio nga humbo nagiari parai. Kanta ko pa marahit kiyo. Ito pinay Lino sa Mikalyun. Pusikaw nagikuma dito pinay Johnny Homi Amankan. Minumbal mamarahit.

kapisanangan kumatay sanan makikinungong. Yaku i Justin Lusa, mantad kampung susuron Tambunan. Ano, makinungaw ditit kasalimbahan Boros Luzon, kaningaw FM 8 ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon, tadaw kaduo, jam kahapod amiso, talun hapod minit kaswabon. Pa!

Ya, tapi naik ko lumayan nanti jam ko penuh misa hapad minit tarat ke Suabon. Hiti tako na ikasal iti jam tahuri nanti kasalimbahan boros dusun kya. Ako po sando jam ko hapad om dua tanga daw. Liman hapad minit mantad bayno. Mari kita jam ko pada misa telun hapad minit iti tababayan kasaraw ko penangku kuparang oda kayo di sinding lalaid kya. Kumadi tong orhian mungkin ang oda di sinding lalaid. Sinding di magawita kasarahan ng kalang.

Amno na pamana kayo, laga-laga ta timpod bay na di. Sige to kasasari, pahingampay dahay. Kakalbo magkinang auditi kaninga WFM. Pamagin ang sinding itik ya, dua sinding perangahan ku, pagulod orang awiti doa. Sinding mata di dabrasya, rati gepasyon, masutanan sinding di landed ingging, siwa tokod bangusoro. Pagulin na kawagun, magin ang awiti, nuri, arikat na kagut jam kapanawis sa talon hapad minit mo. Orang awata babayan, kasaraw kapanang ko.

Pag hepatitis ng pumagulan, ramayan, multok, papayikawas, kapuribanan, karait kagunuan, manamang kalidasan. Hepatitis na baka tarul, dit mga rumak sa ralamtinan. Ao kita, tanda-tanda kaimpunan. Nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinano mayampayat magalod vaksinasi, manamang kabarusian tinan, milang jarum, lagi papanaw pamarisaan kalidasan. Pangilaan kaimpunan, kapanang pasinyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayda. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

FM. Siam na pa ng apat itis puro megahal. Makahal makinangaw, Kaningaw FM.

0: pa na mapat, titikturo, megahertz.
1: Kapisanangan kumatensanan makikinungaw. Yaku iya Justin Lusa, mantad kampung susuron tambunan. Ano, makinungaw diti kasalimbahan Boros Luzon, kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon, tadaw kadua, jam kahapod amisa, talun hapod minit kaswabon.

Mam, nari kata di timpu makinang aw diti sinding lalaid ka tapi na maya diti segment ray tandahid ko saro ko panangku. Matumbayan ako tikit sinding kalangadan di community lalabi na hits minukod miyampay sinding idik yo pintanto na haro kasarahan da kayo haro kasarahan di awit maya da sinding idik yo baham awur ba timpunti timpunan miyampay paparangaw diti sinding di Jai di Arifin aw sumansag aw manansag gati so tanan da sinding mata di Piton Gunsaga kili kili biabas.

Maid kakal agaras dikit dadaw, mangarajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, usanong napanga, mamadaw mantat po narangan ko dit ako matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapi media karaja, mipanaw pa naw, mangulod file, teko bo. Tumanod langkad kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinanda sa minggu na po na kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Swabon DJ kati tapi naik Alfred Double John. Oh, isa suminding dia tiki yo. Ayun ka nagi tapi naik Maria Johan. Baka bisanangan nga wido kayo po si kao kyo. Ato kay DJ May katuro kasari ramaukod karangaw sinding dipitan gunsaga ditino kadi narumbay ampay ngirak gyalo katunulo. Kamaya na pa nga awin na katuro ramaw kakago. Ano ka awin na kantagi sa mga katuro ramaw nga karamaw na po kyo. Nuri, ilan ko hita puri manandim ya gali di korongo di sining di talayit na tau norongo. Bahamit ito ko na di kalimpupusan ti kasalimbahan di tikyo. Kapupus na ti. Haratalo sinding at paunian ko tinu da pitang kia dan toko id ababayan kasaro ko penang ko kasuaban bayan nati. Nga pasiwata ko pati pasan tahurin ano ko rikot mata di Elvia sa may paran. No ko regya tumutumahurin no pa to dano ti Elvia. Kabisa nangan kasuaban tada ko dua DJ Maida kati kabisa nangan at papanood ka raja. Ang kumana gida yung sanan tambalot ka ni nga FM sa Babi FM mit radio online kuskupan rock kati. Alansan alidas ngawita yung sanan miyampay karaja tiki tadaw kiyo. Alam batiti kapatid at pasan nga pengkuro po asaro yung magkinangod kaningaw FM. Tabi piyambalutan sa gigisam sa Malaysia Madani kati. Aming kuro na hinado kayo asanang dahitid ti apura katawan apura katawan. Anawaw. Kasi ko DJ Maida, kapisanan panaw karaja kamu, pupusan at mimboros sa titi, no nga, ang pupatilombos panaw karaja at suway dahi, lo idupis. Pampas ikaw na doka yukia, to pinangay. I nakatatad mo kinaw gisam datbay na ti, baham talo sinding ko, to pitong kia dan toko ti. Langad om tupus ko, manta di Julius Guduk. Aku o kita ginawon mo manta di Masni Sumiran o manta di Joseph Singkawan ikagulo ikatahuri. Bam gisam dat kapirong o kawago kia tabinay hinokopo. Bye.

Yo bahagaka kan saya datang noro am kan saya tinggal seramu yun bahagaka. Am kosana pora jam kasara tangan noro aringo taka ahono pamahonan. Pagkakaray na patutunan ko pera mo yung loho no gatara oro hitu yohino ruong ako para sa hari bulan sila katulo ruong hari buhrong para mo nom. Loho no susugata siyam nga ringgit tulung ausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa apat nga ringgit tulung ako para tulo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo, 4 nga ringgit sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa, 4 nga ringgit, 5 nga opor, 4 nga ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo, 3 nga ringgit, 3 nga opor, 5 nga ngausin sa kilogram. Am gata sikarap, 3 nga ringgit, 3 nga ngausin sa kilogram. Panduli ako po yung loho na susugata siya mga ringgit tulung ausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa 4 nga ringgit tulung ao param tulung ausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ruo 4 nga ringgit sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa 4 nga ringgit 5 nga operam 4 ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo 3 nga ringgit 3 nga operam siam ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit 3 ngausin sa kilogram. Am aho hitu pinengkual no lembaga industri gata Sabah LIGS. Pagkaka pelirai mo yun ang itarabilin mo yun, mayro WhatsApp mayro nubur loho sa siyam limo valo siyam o nam valo o nam valo. Amrawista ka po ang kiningora rimbay tanginuhuang rimbay ri Rosario Bianis am sumuruhin na baho rimbay interregio na ampalus kalog gagayaan guang.

Inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahura tu aswang pahuyuman takara kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kaya.

Ya pa ka kare no patutuna ko pera mo yon program valin yo hina program Maulid Akbar keninga berselawat angi betcha. Tema jiwa kembali dekat ruo titik lohos. Problem itu valin da ruo ngau param 5 hari bulan sila katulu ruo ngari buru ngau param onom. Yo hino ra oro ka onom ra jam katulu ra londom. Program itu valin rah dataran keningau Sabah. Jadi pakai kau nasi amai ra program itu ambil kamatong ra oro ka onom. Hitu oro ka onom hitu ra jam katulu ramai ra dataran keningau. Apa kakak? Pahili Raimion ang itarabilin mo yun. Mayroon WhatsApp Mayra nombor loko sa siyam lima walo siyam o nom walo o nom walo. Amrawista ka po ang kiningora talo rimbay yohino rimbay Milo Malilianan ko rimbay ri Marlene Melanie Marcellus rimbay na kauli Ramondolong rimbay ri Marcellus Joseph rimbay Intori Jalumin sa tanga Lomo Pantuliaran.